0: Soki abimi a songi kotu ne pa ya utite.
1: Koma
0: soki yo kende ki kotete ba fere ya mosala. Olo bio songa nanda ko pema. Akomi kotu na yo. O kende ki wapi.
1: Koma
0: ozala ki wapi.
1: Qu'est-ce que c'est?
0: Baloba ki boye. Pona nino yele royo.
1: Yela.
0: Mwa si na bala na mosome. Atu nanga e pa na uti bandeko. Nani a pesi e permission yo. Atu na ganga bandeko. Ah, mama.

Basi, basi, basala biso na moto moko kaka nzambe. Botika kofisa kamote mara biso basi basi basi. Nyonso na kozwa kaka yo, na kosalela kaka yo. Nyonso na kopesa kaka yo, mbongo na posi kaka yo. Mpona nini okonyokolo, makanisi na ndai mwasi.

0: a bimi a zongi kotune pa ya udite
1: koma
0: soki yo kende ki kotrete ba feri ya monsono olobi yo zonga na ndako opema akomi kotuna yo okende ki wapi ozalaki wapi balobaki poye.

Soki ya sidiki, ngai na bondeli. Soki na bondeli, alobi na sombela ya ta voiture. Moi si na bala na mosolo. Soki ya sidiki na bondeli, alobi na futa ye mosolo. Bongo bana toboti na ndako, elingi koloba nini bandeko. Oh!

Basi, basi, basala biso na moto moko kaka nzambe. Botika kofisaka motema na biso basi basi. Nyonso na kozwa kaka yo, na kosalela kaka yo. Nyonso na kopesa kaka yo, mbongo na posi kaka yo. Mpona nini okonyokolo makanisi na ngai mwasi.